0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya, amaha wani bai hawago no. Nyai aba gatai hani gogu funati likolo. Dinguti luma amari. Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afriyati watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumul gugie. Aba lafara kunia uru awariba nile Afri Dubai hayumul gugie gabayu hagia aba hadage kala uru agrige hilagubu. Uru awariba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu, luma luagu hali. Itrali hali kama heve, gachugutia, laugunye hadiga uribani. Hahibiri grigi haa, mowe gubanya lau uribani ligia, migiru meme hamuti hadiga ni kate leburi meha hadigube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia, luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugun. Masakri ya hakia luagu hafana ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
3: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba utabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu unu. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti tempuru, le dega derege wani hongi betu kumbiute, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanduwe, lagu biya vei biya hati, abame nona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi anihu ganu luma gebungiu, lagu midu biya sa, uru wavenve, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, le labure me sumu bo. Ahe yin abuse ruti, la tudu uriba ti hon. Higi re gituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun suina gubay. Itara ti lobe ba furumye guari, lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege fenti ye hagiya, luha dolo ni siye, lumahu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, Luha dugu ni tu na hitu me, lu gine, asukari ragudu ni kubo, lausunu uye ni uribo ni, sagu habuse ru. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri dubai lida gefusu, le mebe wabui hama, aba me hefere denu uribu, aba me lafaro ni yahila gubui. Aba me herede ruruwagu, dida lembe ni kumbe bu uburu gule Jerusalem, le nyilubai ladara wakuo Jesusu lagu uruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumiye gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau haubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, meha biya profeta guhagui.
1: Kama lumu, lari ya uru oveyu dimi ligia, Aba laku yu gwagu da niya bungi yu, aba ya hasaru. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here ti sielu gele arinya gubay.
4: Warihi mayamu.
1: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lum bungiu, arinya gaina.
6: Tenki wanya bu wabure me bungiu, bugu ya le sunti ga bafu, bugu ya le wima bay luma ge lubara ge furumia tida, wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu ladunga ragu balila onwe bu bu bafu, ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane, chiluha we yu lum babayha, chiluha gie da lum baguse.

0: ni lubung yu ariye gina
1: ci lugu aba profeta wairi gutu wagana go
0: ariye gatinya ginye
2: nyumbe bungi yu dera go wogiele lumutni
0: abala gambu ni wakate ile la dugu bi Jesus ulida sun hudeya luma geyego lo agamba tihuan lagu sun kate ile abarda go humuti lani gulun abati lagu ru hon bia mahada gien abalo na hania alig de wabure me Jesusu ahin ligel lubai Kristu bai le lubai liabi O ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulung.
3: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahin buge lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
0: Di dameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu girigia, di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, Ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubai ti lariye gu hon.
4: Hei ba, hariye ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Aba huta wame lun luago ariha ya la marihintia, eibu ga ya la maibu gutinia, arida guan ya la lautin lepura. Agamba ya la hama agambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya. Luma luago lichi gu ugano luago ti asalbaru ni hongu demetia. Puleste wati ginye gurigia le meferi dirubali la finya nuago.
0: Larige houdi, Habu galun habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu Juan hongirigia, lariega.
4: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi hagarabali. Ahi mama lubai itaralinya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendaguto, subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Idna linaru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta, aha, inaruni, Ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, lagi auna gale ile wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kainarinya gu ni hon, uwa gili profeta wiri guti luai Juan hada son gurige. Ani lau son lira, wiri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungi yu sugula u.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, aba harinya gu, lo agurricha la bungi yu, La ularinya gu liyum luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati ya meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
4: Idaliyasa hagabri grigi halani natan le, kasa le negabai, Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatu. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi za ya bayi, lea meha meigi bayi feng, matun ligia diwein, ania gatun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi ya ule uguri garao warugati. Le egi bayi ani gura ligia. Ania galuagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu,
5: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
4: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Lariyega fariseu.
5: Ariyega bainu maistoru.
0: Lariyega Jesusu lu.
4: Nyenye nubiyan uguri ya, duwe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenye duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferud nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuriti hati ligia.
0: lanie ga Simon lun.
5: Lida narita gun, le gibe ti mabe la due, ha?
0: Lanie ga Jesusu lun.
4: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
4: Aria gu bia satun wuri to, de luti na bubiun, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag da tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gu bai bun luagu arhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha gu Jesus tuguri tuguya.
4: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
6: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesus tuguri tuguya.
4: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
7: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayan handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
4: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur haina lani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra guni asugratin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
4: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
4: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron, lau hempulu larinya wago wakati lagu te larui ha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lu ngin uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luagu murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni luma ugundani lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gen, ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lerenu, ibuga hagia kei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hada gine.
0: Aba laniya go Jesusu.
4: Uwa ti gurige ebe du ti lampo, aba la dora gun lau somu kate olishi guni la tabu gine gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumuna da, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube ila. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube ila dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la daga hibe girigi. aba la niya magu lung.
3: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, ani busente harihi nibu.
0: Aba la niya guhong.
4: Hagambu balin lene nubungiyo, ani adiga hama ile lubaybe, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladi nun Jesus utidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba la niya guhong.
4: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba la rumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
8: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garaba li, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkatei. Aba ti larinya guhon disipulu gu.
4: Habe sahafinye.
0: Aba halug dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinya ga.
9: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobo bafuru guboi lagunu, ligibu ge galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wugiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wugiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
10: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawaya su, larga dani sifiri wuriba tiligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abala riyagu Jesusu lung.
4: Kabir.
0: Abala riyagu.
10: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu wuriba tiyaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri hasifiri hagia, lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumuno gusifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri buribati ya hagia loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu araida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumrogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
4: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni son le ladiga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da guni ladigu bai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagin, aba taguru nuitaru ladauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
4: Kaguru benu agu.
0: Keisun la hagia, arinyaga lagu maguru nu wala luagun, abalarinyagu fedru hama libirigu.
9: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibukala guru beibu agu?
0: abalarinha go Jesus.
4: Guru ali nuago, la dega sanditi na lafri don ubafo ni danginha.
0: Dan leta subudi rubari uri tuguya, logo subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesus, abatagufeserulun, hagibuge sungirigia, kala lebo na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalarinha go Jesus tun.
4: Nirao, ali da wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubye ge hayro, aba larinye gu lu hayro.
8: Hila abira, mabere sedigye ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinye gu lu.
4: Manufu de da ba, afinyari gu ba, aba metare da gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubye un hayro, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
4: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
4: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru in habungiu. Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
4: Manega huma ni kata huma gua logo huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guara gumuno tonyin lumuti hachilura. Rede huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenye lumuti hodi. Aba lagambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida ge oveni. Aba lariyangun erodesi.
11: Au gonarigu ou na habaya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu sarabu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
9: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara luhe menangu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
4: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
8: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gijuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarinyi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu nufeng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule, dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duzu faninha tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinyanu lani disipulugu, diseru lue, abalarinha guhon.
4: idalinha sa harita go gorugye nuawu. Kata na sa segon hagiya.
0: Abaharinya gulun.
2: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
4: Agye huguye. Kata na gya lida harita gu.
0: Larinya ga fedurulun.
9: Kristu. Lelona habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
4: Na sufri ruba sarago, au le uguri garu erigute. Hanugu ben na uguri ya weri gu ten lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyu.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
4: Le busente la falaruni na, Bulele katenye la, barule luguruwa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegiye, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lunguwa. Le anigu ti busiga na nuwago luma luwago nerero, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaru hau luwanya hila hada ge hayabo nyogweto mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bungi
0: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesusu kate ile abala muda iru luago aba vubu afuri da lu bungi barulumu ti Fedru Santiago luma Juan lumogo dan le aniha lubai Jesusu afuri ida abala muye dagu ligibu abataharu du ladaragu abatamiridu abati hasali rogu Moisesi Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalarengo Fedru lum.
9: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduwaidi, oburogwanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwaidi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwaidi ligia.
12: Aniha nilu, lehisi ebinu. Agamba kumwe lelo bwende.
0: Larige la dimure ha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, abalaguar ha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
13: Maestro, flessa ya bubano, ariha bay nirele ligia ergunye bay. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasaga ru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
4: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tiya. Atri bai sa dan nene deru huma luba gayara la hafiyeru nuwago. Ida me laguma cha mafiyan ile hida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
4: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani lelaniya gu bai hon. Aba hagume seru disipulugu asigene hamagwa Luego cala wairi gutima bai hada. Que la subo diruni Jesusu hasamina. Abala nug aba irahu lubadun. Abalaria guhon.
4: Le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Recibi lumutina. Le recibirutina. Recibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida. Digi wairi gutima bai.
0: Abati laria guhon lu Jesusu.
6: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
4: Neveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyain.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba lona ha lona gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harihin gun lun.
6: Wabureme, busenti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba la den hahon.
4: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
9: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
4: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba,
4: falabana.
0: Lariyanga lun,
3: nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu,
4: igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulche uganu laguti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati lariyangu aba lun.
14: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
0: Lariyanga Jesusu lun.
4: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Lari gen aba larihin lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruwe habongiyo.
7: San Lucas, Capitulo 10.
0: Lariye kate le. Aba la nuwa diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
4: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma guwa, ni senso, Ni gaidi, mere deragun huwiye me ayanu ha ni ka uma derago. Da me le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lu lidon aba agayro le nyin lu muti heresi birua. Hou huma ile ishi kuti hun. Arida guwaga da huma nya sandi tiya ha nyin tiya. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hun. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi nilikali ken ha gayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasing. Ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gu ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Abalarinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu laruwa ihabungi yu.
4: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habali nina.
0: Abahagiri budu uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniyegi inahagia.
8: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
4: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunghadugaragun heve, aguru, Lomason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihila hiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
4: Ruti na uwairigu ni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwate ginya niyaba subudi habuti kati nye la nuguchin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Abati ladigiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
4: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse aruntia yebe meha harihi ni le harihi bai kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kweto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro. Kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesusu lun.
4: Kategia buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagia baliha nyein.
0: Aba louna bu lariyaga.
8: Hinsi la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyaga Jesusu lun.
4: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariyengu lun Jesusu.
8: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyenga lun.
4: Nyenye aba wuguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harigudu ni hiweru ti. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari ragaduni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai uguri le. Aha bu agastara amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
4: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida barita gun.
0: Lariyanga lun.
8: Le gudem hebu bailu.
0: Lariyanga yati Jesusu lun.
4: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilero lidon aba lirero fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
1: Na bure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isu mbere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
15: Marta, ni dihari tibu anibafudin lago sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia luba imagida ruba ilatuay.
7: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
15: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagam buwa ba lida ala rugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de dun hawai grigi ha kapafu ben lu hafaru no hilagu bay. Lari gen lira sian hadugu amukate hao. Nania gali hon kala wai lu bay hanu de dun. Hanu de huma lui le kapafu bay lu lona hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanu de dun. Ma lugru ati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lauson lira, ma buli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu bay abahu de lali bungi aba. Manu de da huma lubaiti, gebegitu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lago sun la ha gufesaruti hagibu guriga lago nani guhama, narinya gubaginya lago nani guhama hagibu gelani bungio angeliku. Ahaya harinya gubay hagibu guriga lago mama hama nani gu, narinya gubaginya hagibu gelani bungio angeliku lago mama hama nani gu. Furumi aguare glearinya gutikati uribati nuago aule uguriga ruurigati, gayara ti ferud novala, ahile anabago ti sifiri sando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lu hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno ora lu hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lu bay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage grigi hagaya lu Jesusu.
14: Maestur, haringa ba lu nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: La ringa Jesus sulun.
15: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: A ringa tigien itara.
15: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichu guhempulu le hon la ringa.
15: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gun lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungu wa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia ti nu halia bala narede sonle na luba habai. Aba larinya gon, subudi nale kaba la nadega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera gwaba, houba, guraba, gunda gwaba. Gama luma on larinya gabungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayaridanyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gyabungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
15: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ariha huma hondu nuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio, mebegi timato funagia sugu haudunuru. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari de luago buri libiri katei. Ariha huma idali ala lahu chumfuluru, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubo le, lari ginyanuburi kata ile, ahin huguya, ani ngaba hugu chinle subuti ha bubai lu sunle ha megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi yufurumi ha. Aba me lichi guni sunle ha megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lau sumi be huma gunda ti bungi lu lichi guni laruai ha hong. Alugra humai le huma ti hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasiyelo. Lenye lubai sinyala ha belu nuhiveru tiya. Uha ge hamuti ri nye lu haigini. Nariye gubali le hon, laduga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge apa mariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehera gohon ibini amidi la arya bula chilura olubala laruga ahya la dari raga gu duanyu ulese wabanya musu hagye subudi humai lagonula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwirtu iberuha aga gu duanyu linya hamuga migino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege huguya aran senyu humaginya ladiga lida me magara da huma ligiya me nagir budu ubawago awle gukuri karo wargati.
0: Abati lalga duni Fedru Jesusu lanie galun.
9: Nabureme, wawone gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
0: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
15: Lun furumi aguari ga ouni gerti gonfliti. Gufana daligia, le ligru bay li yubi dire lun larihi hau tila na luba, lun laiga ga duni ali da. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubi dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, lwago lichi gu bay lan li yubi dire lun ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligi ya luagu lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya lari ya hauriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni luweri yage ya buichuni luagu, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun kala labusen rubai li yubu diri, ani maran seronti, ma bahudin lei, la bai chuba sarago. Ahin ti musu le ibidiyati lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luegin, ma wairi bai la bai chun, le unti li chiguwa gibeti, gibabai alugu ti lumagin, le gibeti igiru ti labu gin lariyan ha, gibeti mabai alugu ti lumagin. Ni abiyan aduna kwagita watu ubawagu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie, lun ti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyega tigiye Jesusu hongrigia itara.
15: Dale harihi laburi ga dun sielo, aba harihi ga lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harihi ga lagu laro ga da la, aniligi asusirada. Biang wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansir gu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai lagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinyalubai ha subudiruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurigye buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gu bungwa luma luwago uma lubarage ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusir gu duti, loiledere gerunibu agusir gu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugon, narin hane bun, lagu mafri dumba dibu la nyegiyan darayi ba fayiru ni lagumu hon bigawanu.
7: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunywa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
15: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri ha figon Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoa ikubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labra habi waya lesi lesi loebi hawago. Harita gwatun luagu weriti malang hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, luagu ahun la masakri ha hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
15: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telariya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba lariya gu. Ni yubu diri, igra yabon lau irumule, ni chaguwa muwa luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
15: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, la diga larida guagudu no Jesusu, lida lueyuru emeraguni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
5: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luadige marinewa, nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu, mama lida lueyuru emeraguni.
0: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
15: Biang wa tigibu huguye le, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyri emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyri emerago ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gundati lau kate werigu tilela dugu bay Jesusu. Abati laninye gu Jesusu.
15: Ida linye li Gabriel arwe habungi. Kakate umu bi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba li rere tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bi la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba ya laninye gu Jesusu.
15: Kakate umu bi gayara la nou shagwe ni larwe habungi. Itera linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
8: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
15: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinye gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dibay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu lariyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu lariyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uribani legia bahaya huha akan ha me hari dame hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyimbanya ti hada ke ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi ti ha meti furumi ti banya gueto agia ba agumbo honi
0: Dida meme ve yu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
8: Bai bayage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
0: Aba larinya gu hon
15: Hey ba harinya ga melu gu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigimari. Lunti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama lunti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
15: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta kwa. Chamugwa hukuya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti ukuhon. Saragunye weya su nalugo noni gerunu kitoinu gerunia gayo tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igra latun bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digiya humadina la tarime la chuluru dan lunharinye kwa. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
7: San Lucas, capítulo 14.
0: Luego va veyu le emera guagale, abalidi Jesús eiga lubien aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, adufudatien liluru do muisesi, ama fariseu laniye gahon.
15: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
15: Furume guarga hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye guhon.
15: Tame leba misuro houn lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lubidon aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabin le amisuro ha balun laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame leba misuro houn lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu ginsunha nyumba nye lagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
0: Arinye gatiginye lugu girile a misra habali,
15: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisifia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
3: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lidan laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
15: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineruni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala houdin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya namari idun, ligia sinyalu bay nidi, dale lagirbu dube musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musuli giya bai balida sun uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne sun ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba. Ladega narin hane hun lagwa bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
15: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lularihe ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gieme lasinere wadagi managumucha, her ha ha ari balin lao hani game gumes te wugure le ama wadagi mano sinyalu muti agumuche ahin la uri bu halubai ama uruwe luma ama uruwe mafuna ge nyuruti furumi elon la saminaro ahin ga yara bai lubai la gain de how disi milu sudarago luma le how bai wen milu ahin tiarita go luago sinyabai la dame le disi gli le aba uruwe aba me.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.